0: jërëjëf mbokk julit yi, jërëjëf mbokki talibé yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Dakar.
1: Leer gi FM 94.6.
0: Mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci subaak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xamee ko noonu le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xam ne rek moom di fanaanu jàmm. Wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.

0: Alam Simba ke madina ko jite bayam Simba ke soxnolo taxaw di tawam Simba ke madina ko jite bayam
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wé di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbok delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaro ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk nga xamne ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntakha mbake mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbake ak mbolam famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla semgu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
1: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
2: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len lu mo donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ci dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wulli yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba paré na dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lol man na la ci limal mbolo ñoo xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne nane dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
1: ci warkal
2: ñepp xam nañ almam matofal parental la nek mu wax ci limal wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may
1: adina
2: président assemblée bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañu jagu tubab lepp ni di tek ci adina da nako tekki way gisuma mu nek president
1: gisuma mu nek president
2: xam nga lolu tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñu leen limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
1: tarbiyé ko
2: bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko joxmako
1: bindiko
2: bindiko joxma sédal sama mbokk sama doom Makhtar geureum nako te bobu amu fa leerat xalala bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jagle ci man ma di ci liggéey di jaran jaam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
1: torkal
2: ñu bëgg ubbe ko mu teleen bari bañ ñoy ci man yalla mu jëkkat ñu ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am da affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari bañ ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar bu te balen boole man bañ ñe ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy santé yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
1: tawarkal ma sha Allah waaw ndax loolu def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jaay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nyan ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaré Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam beug nga joko ak mom man nga tel rek gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
2: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeeyi
1: ma sha Allah
2: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga waxane garab ndoxum ci gi ma yor kenn du ko naan semaine te wéro te garab gog da fay fajj ndoxum ci defay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
1: nam de day laré dal
2: ñaar fukki febr ak ben lay fajj
1: ñaar fukki febr
2: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñi mako ñiko jël wax lañ né garab gi sax liko ëpp ni lugo ëpp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci sank wax na la né la nit febr na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba battalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma battalé won na ba paré da gëmna sama wax ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
1: ma sha Allah
2: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna émerite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag ticket jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
1: ndessa
2: yow ya wa dem ci roñi sëriñ ñaan ñëpp xam la mëno fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la la faju tay faju na ci yow wer na ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yeen benen mer duggé geedja way ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy buma tit
1: ndessa
2: ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la febar sama adne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama def fen way dama la deg geum la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
1: yalla moy weral
2: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab joxla safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fuk at mi ngi wër di faju karab bimu ñewé yoonu mu dina may werna ñew mo sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mo dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne guiné bissau sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wer doko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne du fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
1: allah akbar
2: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu lo romo tagal ki man la febar do
1: gam do ko gam
2: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
1: Masha
2: Allah. Mission la ci yor.
1: Tarkala.
2: Su moko waxe yalla tax ma diko wax. Li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi. Su moko topé lo lay jéxal émission.
1: Dëgg la, dëgg la.
2: Way fajj yalla, fajj dal. Ma ngi xamal nit ñi né képp ku am fiir bu la jaaxal ñëwoon. Ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen. Bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar. Bismillah.
1: Tarkala.
2: mu am naaj yo xamne cëpp ko jëfëndiko nepp lu bon neeku ci dana dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
1: ci kat ci ci lolu lay lay jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan torkal fatli adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
2: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
1: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
2: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegi sa lox bu ñuy sa loxoy day xissam def ay heure bu yegi sa bob day metti sa bëli yi xissam sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay ay étape la ay dégéré la su commencé ndoxum ci ti la bu ko né ba ci karam da fay nek kurebe bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
1: day mag dal
2: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
1: waaw amin
2: mo jangaro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatam fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne cipp ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
1: bala semaine
2: ci katnu yalla
1: torkal ma sha Allah serigne makhtar même ka hémorite
2: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga man tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
1: mom la ñaan
2: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekk ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara dara datul la
1: comme nit ak ñi naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel liggé
2: o hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
1: da musiba la mom
2: da la musiba naaw la mom téy téy sa ngora do do mëna sey motax fek fañ yo bam dañ ngora gi du ñew bëri na ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko yor semaine te lol dañut

0: ñame sey waye garab gi dafa am doole
1: amna doole
0: waaw
1: tarkal
0: su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga xam nga ci wéru ko lañ né ñepp ngi kër guut laytu qadar pourtant du né wér la yéent bi néna diké sa jabar ci bénn guddi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
1: Allahu akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yeen dem na dikke sa jabal ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juney at te lay do qadri jaamu yalla juney wer la kon sey forza kon gor ni yalla mo ñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wer guñ len mëna jëfëndiko wé yeen tibi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ni bu gën sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lol faratala
1: deug la
0: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñom tak do ko malal dara
1: amna sey yo xamne
0: bo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de ba wax yalla lu c'est pas normal les gor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignon lol moy yoon man nak garam yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñëmé sey li rek jàngalé la kuy jàngal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jàngal la xadru mursid ci digg bu suñu sëriñ daan jaa
1: machallah
0: waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leral na
2: jërëjëf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assiréel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walu faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool way nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatihuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal doon bay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangou nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo mën ta wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo mën ta wër nit ki mën ta ñak xol di wër waye demi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki tiawon pel la joge son mag la ama téléphone manako comme nga fa mëno gi genn sa kër sax yow bayma yonni la ni garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ la dëkk bi ñoko oyé wone fek muy bëreng ma manako tak ma bind ndax doom sama taay bi mako jox virta ma bind safa ma sa say mi wa dal mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
1: ma sha Allah
0: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasana
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def nañ lulul jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne Makhtar ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
0: jabet da bokoy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërab mu dem jabetam wër
1: torkal
0: deug febru rap da bokoy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi la ngi ma ngi wax auditeur neneen lepp lu ma wax fi deugul man duma fen febar rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baw day dé
2: mo rap bi ci bopam
0: bu la baw day dé for force dayo ngati ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xam yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege jege daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan da bay ray bu mo sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
2: machallah
0: mo ra febar do koy
2: tarkal
0: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fa ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggey len sono mom
0: liggey yi ma ci li ma koy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggey le bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox da ma len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñew jox da fay dañ dem ci kat neko
2: dañ ci kako defon
0: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta dégo ko affaire bi dañ na ci yow la jëm te bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meun nga jël paka jam sa bop ku lay té
2: kenn
0: ku yel patal pal fatal tiré sa bop guité
2: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon fièvre teud
2: Allah
0: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
2: machallah
0: waye def na ci ay kimtan
2: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngi koy tollé inshallah diko numutati
0: waaw diko tollé wat
2: waaw bu ko défé mi ngi kon docteur Makhtar Niane faatlé numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré njaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serign wote kan ye ñep ñi am bayra serign bi doxna
2: waaw
0: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ba ya nga xam ne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamné and ak ubbe ko khalis ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni né mënuñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggu na tejé la ji
0: sax bëggu ma léral ak ba lér nañ
2: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
2: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak tak ray la di
2: waaw
0: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbé ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñëm
2: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga nga fébar fo ñëm té mi bari ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinne ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug la
0: boko jeufandiko ay garde rapport so jinne ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
2: wallahi
0: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu ta ñu bolé ko ak man ma yonde ko tagat Moussa Ngoko dafa jek jek ñi nga xamne woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astaat ñi nga ankuma ñi nga réanimation
1: Allah akbar
0: kepp ku lay fexal réanimation lay yewo ji te yow do tur tur ken yow safra rek sango
1: safra ngay sango
0: rek bu am bo bëgge dem galaay ma tege lu nga tak sa yon bu mu ci ne doxal dox fil filale dunne ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daalu
1: ma sha Allah
0: xam nga yoy yoy sekk na wulu yalla yu mag ya akut bu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yek bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: li ma ci xam du jeex
1: deug la yow
0: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
1: baxul de
0: damono ji la da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
1: ma sha Allah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
1: tarkal
0: wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wamna ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ak copulsay ak bayre ka di am len karage gu meur seuk bala ko bayre
1: karage bayre ñoy meuna and
0: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaanal nit mu tukki ñaanal nit mu am jëkkeer kuko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: ma sha Allah jere jeuf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di leur geureum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sumay wax damay tang
1: ni mo
0: ba nga jéggulu
1: wa
0: ci cadre yu mujji dal moy sant yalla geureumat borom kër gi geureum Cheikh Moustapha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
1: ma sha Allah
0: buñ dan dem relation ñaan mbacke mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko beur sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane ma sha Allah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéniere FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatte wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokki jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
3: bismillah assalamu alaykum mbokk julli ju mbokk talibé yi marché bi serigne moussa ta marché yal serigne massamba mom la moustapha
4: a'ouzou billahi samin alim min sari shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim
5: yene gi deggu
4: allahumma inni a'udhu bika min shaytanir rajim rabbi a'ouzou bika min hamasati shayatin a'ouzou bika rabbani ya'duru الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الحقد من لساني يفقه قولي سيدنا يا فتاح كل يوم سعادة وفي عباس القومي بركة شيخ محمد مصطفى ابن محمد ابن أحمد بكي جلي بكي تالبي كنا بنيو سنتاتي بربي سبحانه وتعالى ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara ñi jital ci nuyoo beeg ziara bi sëñ Mohamed Muntaka ak boolem xalifa yi ci këri diine ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara yéen a ngi déglu seen rajo Jant bi FM 95.2 lëngaloog leer gi FM 94.6 ci Louga ak li ko wër waaye lëngaloog Kenya FM 98.6 ci la karag di ko wër kaddu gi bayiko fi ci Touba Hostel Maab ci xal wi jëm tindori Abibullah Mamba la joon Seigne Touba neena ci kaddu gi wante mbokk mi nek ci xarala gi di Seigne Abdoulaye Sambu ñoo ngi nuyu mbokk yi talib yépp ñu leen siyaara di jox seen waccu way ñu nuyu mboole mbokk yi rek xam ngeen ne seen émission bu jant fenke leral yoon yu ba kuréel gindeeku ku gërëm dëpp ko xamul wol xam gannaa bi juróom ñaari waxtu jotee fële ca pencum ngene kër Seigne Abdourahmane Niang noonu it la jotee fële ca pencum kërëma Kumba Njoon waaye noonu la jotee fii ci studio ñu ñaan yàlla jëggal way dawlu yi saabar way ràgg yi wuñu yàqare way jàq yi waaye di nuyoo ko siyaare Seigne Mahamadou Moustapha di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala yàlla tëbb ko wér ak kattan ak yàgg ba li mu naan la liggéeyal islam mu fas koo yéene ànd ak moom incha allah bu geesoo gis na mbokk yi xam ngeen ne seen émission bi ñuy toll ci téere bu ñu wax aj bi bët woo saayaar waxtaan bi di suñu juróom ñetteelu waxtaan xanaa rek ñu desiwaat ci lettre bi wala wasiya bi nga xam ne sëriñ bi da ko joxoon doomam ja taalibeem ba Cheikh Mamadou El Fadel radiallahu taala anhuma loolu nag xam nga ne naka jëkk nitu yàlla subhanahu wa taala moo xam ab yonente la moo xam ku ne yàgg naa battale doomam mu teg ko ci aw yoon moo xam ne danañ ci mën a aw waaye xam nga lettre bi sëriñ bi bind Cheikh Moustapha wasiya ndénkaan bi sëriñ bi jox Cheikh Mamadou Fadel loolu day dénk boo xam ne comme doon ci njaboot ak kamu njaboote da cay baax loolu rek la koy jur mooy ya cay mën a dugg ci ay wor wala loo xay liggéeyam seytaane lay doon loola moo tax ndax baat bi boo déggee ma tudd baat wor mooy sëriñ bi jëfandikoo baat ne ko fala yaqruranaka te mooy bula ba mu la war mukk waaw mu mel ne bi mu nuyoo ba noppi dana ko amma baaxlu gannaaw loolu fala yaqruranaka ba mu la war mukk yaa bu naya yow samaas ndoom xéelu naasi te mooy waxi nit ñi yaa sayidinaa yow sunu sang wa ibnu sayidinaa yow suñu doomi sang ku ne xam na ne loolu ñaare lu bari yàq na ko ci ñu koy xamee ci njabootu léegi te mooy rek xëy na la mu war a jàng lépp ci war doom yi soxna mëtagut ñu tàmbali ko di ko jox yenn wàccuwaay yi di ko yëkkati ba mu teel a bàyyi lu bari teel a bàyyi njàng teel a bàyyi tarbiyewu teel a bàyyi lépp waaye topp wax jooj ya nga xam ay war la ba loola nax ko te loolu lu bari la yàq ci pénc mi Cheikh Mamadou Fadel nag sëriñ bi ne ko amma baxdu fala yaqruranka yaa bu naya xiila naasi yaa sayidinaa wa ibnu sayidinaa yow Mamadou Fadel lettre bu ndénkaan bii ma lay dénk gannaaw ba ma sante yàlla julli ci yonte bi salaa alai salaam gannaaw loolu mooy ba mu la war mukk yow sama doom waxi nit ñi te mooy yow sunu sang yow sunu doomi sang daal di koy xamal ne ko fa inna afdala siyaadati ma iktasabtaha li nafsika la ma iktasaba aabaun wa juddoodul sëriñ bi ne Cheikh Mamadou Fadel yow sama doom ba mu la war mukk ci waxi nit ñi naa la sama sang sama doomi sang ndax ak càng gi gën mooy gi nga fàggul sa bopp ak càng gi gën mooy gi nga fàggul sa bopp waaye du gi la ay bàyyi fàggul ak imaam gi nga fàggul sa bopp daal jaar ko ci yoon bu koy may ñëpp nga amee ko fa loola moo la ko moom moo ci gën lool nak cheikh amadou fadel mi lolo taxone mu teela sol dalu itim waw amone liñu tudde al himmatul aliya te moy yitté ci kawé ngir laq ngeureumal serigne bi ngir leggeyel ko ba laq ngeureumam waye mo xamné lolo la koy maye moy jaay ak njurelam gënde ko ak talibé ndax bu fa njurel amé rek limu ko xon man nako dal waye mu summi bubum dom mbubum njurel mbubul bay waye sol mbubum talibé mo xamné day talibé bu top ndigal serignam di talib yu ngir jariñ daaw serign bi neena ko afdalu siyadati ma iktazabtaha li nafsika la ma iktazab aba wajududun te moy momadou fadal li gën ci ak cang moy jiga fagul sa bop waye du goxey bayyi ñolo ko fagul ak mam yi da ne ko fa innal faqra fil afhali wala aqwal la fil ahmami wala aqwal mohammed fadal ay ndam ci ay jëf ak wax lay nek waye di nek ci ay bay yu naw ak ni jaay té moy di way sa bay di way sama ni jaay mo sama yaay bok nday ak bay wala li wa dedet señ bi nako fa innal faqra fil afhal ndam mom ci ay wax rek lay nek ci ay jëf rek lay nek wal aqwali ak wax waye nak la fil ahmami wal aqwal fofu mom du am jariñ ci ay jëf ak wax lay nek waye du nek ci ay bay yu ndaw ak ni jaay na xam nga ne bune fil ahmam wal aqwal dako jamhu dako min ci jublu bay tax te moy bay yu ndaw sabra ki bay wala sama ki bay wal khawa'i ak say ni gay rek ki gatal ne ko fa inna sarfa fil himmam 'aliya la fil himmam al baliya serigne bin cheikh mohammed fadal radiyallahu anhuma tedd nga ci ay yitte yu kawé lay nek waye du ci mam yu faatu té bo gisé bat bimu jëfëndiko sax nak dafa yéme lool moy la firimamil baliya rimamil baliya nak ma yax yu rap nga xamné mam ma ngay damo wala bay ba ngay damo wala ni jaay ja ngay damo ay yaxam rap na bu yag waye tedd nga kay moy am fexé ba am himmatul aliya té moy ité ju kawé na té yonam wi yit ci kaw ité la ko tabax ndax rabbi asabaka bil himma lañ ko la ko mustafa sallallahu alayhi wasallam wax kéra bim koy def khalifatul islam fil ardi bim koy jeex mu nek mu jaddit bi woto khalifa islam nek mu jaddit ci kaw suuf islam rap ba melne morsaw nepp fune geweku ba meunatul dara mu war ko defarat lola bam koy jox daf na ko rabbi asabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat waye kon lola limi tektale moy ni nga andal ci walu ruh ci walu fasfas na nga len yar ci itte ju kawé waye bu yam rek ci jangal njagalem kesse jang munta ñak waye jang bi da wara am lum akal andal ak tarbiyatu munu ci ñak kon lola nga bayiko xel serigne bi ne cheikh mamadou fadal li anna sarf al ihraf yu'taj ila sarf al akhlaq deggal jojo wax way deggal ji dom limu denk ji bi bay limu denk domam way kerawam dugge nopam domit domam nopete wudara lumi momal bopam mba lamuy yëkëti ci bopam mba lamuy wotel bopam té lool ci ay biir yi waxam yi yeen di dégg da ngay dégg mut ko wax luma doom ji bëgga doon baayam waye du ko waxay na rek num ko waxe ngeen déggé ko non kon sëriñ bi néna ko tedd nga ci ay itté yu kawé lay nekk waye du nekk waye du ci mam yu faatu tan ne ko tedd ngay askan day aaje wo teddu ay jikko ndax di way sa mam té fagn la fekk sey jëf safa nok
6: ci jëf imam say wax safaan wax sa wax imam ko jëflanteel jëflante ci jëflante wo xamne jëflante wo deug deug julit deug deug du ko def kon boba yow yaay xolaat sa bop té loolu da koy jangal ne ko li alquran ne won fala ansaba bainahum loolu jangal nako ko xamal nako yawmal khiyamit nak la fay amal njariñ mom du aw askan yawmal khiyam la fay jariñ du aw askan way la fay jariñ moy lan moy xal lim ko waxene yawmal la yanfahun mal wala banun illa ma ata allah bi qalbi salim illa ma ata lul xalbu set xol bu sel bo waxe lepp ngi ba jay nak kon lola yow kon fala ansaba baynahum yawma isin wala yatasaaluna ja day dal di ñew te yalla mo ne fi ngeen nek mom tay aw askan amu fi jariñ fala ansaba baynahum yawma isin wala yatasaaluna li fi amal njariñ nit may fakku serigne bi ne cheikh mohammed fadal radiyallahu ta'ala anhu kon nak li asraf al ihraf yahtaj ila saraf al aqlaq li an saraf al ihraf yahtaj ila saraf al aqlaq muy lu mat di yatal di leral tedd ngay askan day aajewo tedd nga ay jikko munako lolo tax khalu la hamda liman ولسالك خال ولا حمد لمن صرف نسبه وسقف ادبه مولاي خادم رسول رضي الله عنه شيخ محمد فادل طالبيم بوبو سوبيم بوبو ا نكو نك نغا باي خيل ني موتاخ ني واخنان ديسول سنت كو ام اسكن تي امول تيغ di sol sant ko am askon askan temul khalu lamda liman sarafa nasbu wa saqfa adabahu seigne touba ne cheikh amadou fadal motax ni wax nan di sol sant ko am askan ti amuli teggil kon askan dafa bok likoy valoriser moy teggil ta moy yar ndax yar muy lepp ndax bo demé ci nahju mag ñi nga xamne da leena eeyu te boba mag ñepp dañ ñu faxit jëm ci yalla di daw xel bu metti ndax baatu inabatu la jëfandiko te al inabatu moy ko xamne yalla kep ko ñor dara ñurukul yegg ci yalla ñoña la serigne bi eeyu ndax lam wax moy ansa wa inni yawma sul ijaba ba'da al muridina sawi inaba qad talabu nasman awata adabo li yatadabu wa saka wajaba te moy mag ño xamni serigne bi neena tay am ben yit rek mom ben bis na al yawma tay ha sa yegal wa inni nakum al yawma tay zul ijaba borom guyula ñan lay
5: yene gi deglu te ñeex
6: e mo ñi nga xamne dañu habbi al inabatu fillahi te moy yalla rek ñor lit ñu bëgg yegg ci yalla te xamu ñu ne yalla nak da bo fay egg da am ciabi buntu ba ngay fëgg da buntu ba da am lu koy ubbi ciabi la tuddi ciabi jojje lan la moy ab yalla motax serigne bi ne eskulu man bi khairihi rama itiba fa ino ya'rafu sawa itiba nga xamni kon lolu tektal na li wax serigne fallu ne ko kon nak momadou fadal lu meuna xew moy nga bayyi xel ni desul sant ko am askan te amul ay tekel te moy ab yar kon lolu mo wara jitu ci doomi soxna ju meuna dool ak lu xam xam ba bari ak lu mam ya bax lu ciosan ya ter moy mu am ab yar ak tedd way doomi soxna ju jama ñakku yar e ñak worma bo baba nak dug deug da na bari ñuko jeppi te da na yak lu bari ci couleuram wala valeuram yi nga xamne mom lañ ko ni fako ni tek lu bari te la koy war moy ñak tegeet kon yar bobu nak serigne bi ne munta ñak dan cheikh ahmed fadal khalu kun hisamiyan wala takun hisamiyan lolu arabiy ñoko dan lepp ay aw lepp la batay dañuy wax ni del nuru isam tebul damo say imam delru hisam tebul damo say imam isam mo wax ne man sama bop moma tedal dehuma ab sank di nga de isam lim wax wa khalu motax serigne bi ne serigne cheikh mamadou fadal wa khalu kun hisamiyan wala takun hisamiyan ndax fa inna hisaman huwa al-kha'il lu wax matay lañu wax ni de nuru hisam tebul ndamo say mam hisam mo wax ne man sama bop moma tedal def ma ab sang sama bop moma tedal def ma ab sang xamal ma xare ak ko ñewé def ma ab bop waye sama bay difumako sama mam difumako donnumako ci aw askanit way mako amal sa bop wa nafsu isa man zawadat hisaba wa halamtahu al karra wal iqdama wa sayyartahu malikan humama mom la wax batay amna ko wax ne askan wuñi askan wuñi donu do jariñ kenn wala bu deme ba jariñ bu deme ba ngariñ jeex
7: cieñex fm
6: problème ba ngariñ jeex wala moy fa mal hasabul mawrusu la darra darruhu yufidul fata ila bi aqilil muktasib señ tuway wax ba legui di denk cheikh mamadou fadal fa mal hasab mawrusu la darra darruhu yufidul fata ila bi aqilil muktasib señ bi neena cheikh mamadou fadal e askan wuñi donu du jariñ kenn wala bu démé ba jariñ jeex bu né ba jariñ yeex dal koy wax né ko fala taltakil ila ala ma fahaltahu wala tahsib dal majla yurisu bin nasab mo do fala e bul sukkandiku ci len lul say jeuf ndax tedd nga di suko don deder tedd nga di suko don wala tahsibadan majla yurusu bi nasab walaysa yasudu almar'a ila bi nafsihi wa in hada abadan kiraman sawil hasab serigne bi ne cheikh mamadou al fadal ko nek bopam mo koy def ab sang donte amna bayu tedd way lu sa bayu tedd te yakko yakhaso beug jeul tedd nga joji bu ko def mbubu sol mbubu day xey rek rap waye na ngay def moy mbumo me nga xamne dang ko fay fekkit sa bayu don ko sol te muy tedd nga ci teranga dang koy jeul ba nopi nak colorer ko fi nga jëm doylo ko jefandiko ko def ko mécanisme yi nga xamni ci nga mëna demé ci yenn perilesu yenn marhala yu kawé waye do ci tok mbuma bo ci toge di ci rap rek lay mujj te cian ci rap la ngay mujj way da ngay jup wutal dogal sa bop sa mbubu bop te bubu mom moy man bubu moy mbubu makarim akhlaq ma taxone bami tag muhammadu mustafa ca muqaddimat la ne ko labista siyamal majd wal fadl wal hula wa fika min al aghlaq ma anjas al qura xolal serigne bi xolal li deug limu jox yonent lim wax yonent bi lim ko jox ci ay wacc way labista sol nga siyamal majid doyen na sekk munako lan walhula yere kawe sol nga yere siyamal majid yere tedd nga labista siyamal majid wal fadli sol nga yene ngeleel walhula sol nga yere kawe waye nak wafika mi waye nak lila ko may moy wafika nek na ci yow min al akhlaq ci ay jiko ma yo xamni an jassa lotna ko la ñep ko bëgg ko wari mëno ko am la bista siyam al majd wal fadl wal hula wa fika min al akhlaq ma ajsa al kula lotna ñep ngir ngi man ko am e cheikh mamadou fadal nak maulay khadim rasul nak kon nak walaysa yasudu al mar'u ila bi nafsihi wa in hada aba'an kiraman zawir azam mamadou fadal lu mëna xew lo ciowri bari ak nit ñi wacc way buñ la mëna jox jël rek denkaané bi ma la yotté ko sam ku nek bopam mo koy def ab sang donte ay bayam yitet mi ngi melni bant bu mëna am meññant bu ko amul ci matti rek lañ koy bo lañ koy limalé matti motax ngañji gi motax ngañji mi nak bari na fi lol fi ngañji mi bari na trop trop trop trop té ngañji buñ ko xé wala matti woowi bari na lol té limu ko rek ko yir motax mu ne ko izal khosna lam yusmir wa in kana su'bat min al musmirat al i'tadahu al nas fi al hatab matti rek lay muju garab bo re meñi te meñu ah meñi rek señ bi ay wax de du say wax señ touba mo wax cheikh modou fall ne ko izal khusna lam yusmir bant budul meñ fa in kana sahbata min al musmirat i'taduhu an-nas fi al'atab señ touba neena señ fall cheikh modou fall mi ngi melne bant bu meuna am meññant bu ko amul ci matti rek lañ koy limal ah ci matti rek lañ koy limal lool nak moy doomi soxna jo xamni da wara juk solo dalam jangi xam xam tarbiyewu tek tankam siratal mustaqim fa way juram nekkon mu tek fa tankam bu ko munta dabit ku sentu kuy dab way juram ba ngoy sentu fek ko ci yoon wa lola moy deug deug la ko war waye du ni la sante ak fi la bok ak askan sangam la bok rek di fofu ndiko ne naw rawe yow sa tarbi sax la fa dess ndax yoon wa nga warona jaar wagn la warona jaar li ben rek la ca jaarew wala yow barke tax jaarle wuñ la ci wala yow barke tax nga tel ca nangu wo ca jaar
7: wala
6: ko wagne ko nak jël nak jëmmi barke bi wala askan bi wala sante bi mbubbo ko nak di def lu la neex té loolu deug deug li war doomi soxna kon motax ñombe yi ngay digg ak ñox yi ngay digg yépp tay ngir ko dégg cey ñu ci bari ñu leen ko ciy tuddu lu melni rek la señ ci li señ touba denk cheikh mako fadal la doon bañal ndax denk bi du señ fall rek waye da koy denk mbicc la mo xey da ko talal ci mepp ndadum doomi soxna ak ko mëna ak fo man motax ba mi jéxal ñi ñak mu ñe mu ne ko nak mom serigne bi jeexal wasiya bi ndengam bi mune allahumma ihdina siratal mustaqim wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in allahumma ihdina siratal mustaqim wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sunu borom yalna nga ñu jubal yaw la ñu jaamu ki yaw la ñu sakko ndibal wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallim fofu la wax ji jeex muy denk bo xamne mbokk yi denk ba am solo la waye denk nako kumata denk waye denk nako lu mata denk waye denk nako kumata denk kero bam duggem nopam la summi mbubum lepp luy baatu liñu tuddé bam baye ak dom njurel ak kamu jur waye mu jende ko talibi ak serigne lolu moko bindal bopam leral ko te mbind mom lolo tax mu ci tax dafi ne dafi sax te kenn du ko meuna teggi kenn du ko meuna dindi ndax lu leral lu fi ne lo xey kenn mu ko inkar te moy wetti kenn mu ko inkar te moy diko wetti kon cheikh modou fadal yoon wi la aw ba yegg fi mu yegg lolo taxo nak mu donon ku geejju ci xam xam way ko nangu wona jaamu yalla waye ko nangu wona liggey waye ko xajo won bangi ñep waye doon xaj mbollem ñaawte fi bu ne xaj xey ni xam baatu xaj moy lu am lu tak rek ngir ko xoj xaj moy motax mu xajo won bangi yi doon xaj ñaawte fi waye doon dekku bangi yi doon ko talore doon ko muñ ndax lutax moy yoon wi ngi ko awale motax kon lolou moko def mu melne ci benen denkan bo xamne batay ci njangale mawlaya nga xamne nañ mu ko waxe li ci bari ay lettre la yo xamne serigne nono defna be yi rabbi lettre be lettre bu gatt la
4: momitam xamna rahwane la tafhalu shay'a bi khayra ismi fal ismu sartum fi khabul shani lolu de gal bo xey serigne bi ab letter la bu de gal bu gat waye men ne technicien bi dox na ma waxtu bi jotna kon moy wax ni al waxtu la yarham ni ngi dom gal ni ngi wa inshallah bané do yalla subhanahu wa ta'ala way di siar jabar cheikh mamadou fadil gep inshallah di nuyu gep men ne xet yi nak lu men lu mat di leral la toujours bañ gëna xam ndax ni ko señ waxe rek lolé day bari lu bari ci ñun talibi lolé dañuy dal ci sun kilifa yi ndax ñom dañuy japp ne xeyna duñ ño xamné dañoo téelono tek seen tank siratal mustaqim bon ay jaamu kat yalla son non lol yalla jaral leen do lu bari té dañoo déwét ci lepp ci xéeti jaamu yalla ci xéeti tarbiw ci xéeti nangam adina musliina ñor tara musliina ñor cionu sonu cionu bo xamné ak adina ko xamni mel rek bari mbubaka bari ay mbir ak yi ci nek ci ay wancho ay jaaxle bëgg lo muñta am ak febar yeek jafé jafé yeek ñi way bañ yeek ñi la bañ ak ñi la bëgg yépp nga bëgg ko dékku balé ko bëgg top sa borom subhanahu wa ta'ala nga ni ñoñu kon ku fogg ne dañoo nekkon ci dundu bu neex xamul li xew waye dañ doon ño xamné seen lepp lañ ko joxon yalla subhanahu wa ta'ala waye seen lepp lañ ko joxon serigne bi yamari wuñu ak serigne bi ak dara tay doon bayyi xel li leen serigne bi doon denk ñu doon ko tek seen karam doon ko bayyi xel ni ngi siyaré mbokki talib yépp di siyaré serigne abdourahmane ñeeng ko serigne baara ñun imam ali ma imam bakkar radiyallahu ta'ala anhu waye serigne serigne bakki bousso mo serigne omar jëm ñu ko ñu di ziyara njabot gi wa hadra bi fofu yep rek ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyara di leen ndokkel ñi ak mu bes ñu nek 1448 ha ma hijriya ñi koy ñi ndokkel ñep rek soxna may ñan ñi koy ni diko ziyara ko ñaanal tawfiq te ci sa hada tu dare ni di nuyu mbokki tar bi yep rek fu mëna nek ñi ngi nuyu mbokki garas daru mahdi mbokk ya fa nek yep soppe yi ñi ngi leen ziyara mbokk yi la ci madiyana mbolem fu mbokk nek ci madiyana rek ñi ngi lay nuyu di la ziyara mbokk yi nek sam mo xam gum doon ci sam yi mo xam sam seigne abdatif sam jaxate sam bokon waye mbokk yi la ci umul khura fu fi nek rek ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di ziyara mbokk yi madina touré mbokk yi xewar ndjay mbokk yi kër ma ko ma ñoon bay wuñ kenn ak kess ki ak mbokk yi nekk foofu yëpp waaye ñuy siyaare mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fi ñuy wax asalem 2 di siyaare mbokk yooyu yëpp di siyaare mbokk yi aliya mbokk yi nekk ci aliya rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaara mbokk yi ci arab bi ci garage bi foofu taxi man yi foofu ñu ngi nuyu ñëpp jël suñu nuyoo di ko teg loxoy sëñ Gora Mbaye mu jartali ñu ko ñoom ñëpp rek sëñ Njagati ñoom ak ñoom sëñ Mor Ndiaye bàyyi wuñ kenn waaye di siyaare sëñ Cheikh Niang moom itam foofu ci arabi ñoom sëñ Mbaye Lo bokk bàyyi wuñ kenn sëñ Dame Mbaye borom café gi di siyaare mbokki taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn mbokki Bosco beeg mbokki sëñ ci Camara mbokk yëpp ay yeewoo yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara waaye mbokk yi nekk Daru Khadim bàyyi wuñ kenn foofu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu mbokki Tindoo deeg ndindeeg mu di ko wër mbokki Mbaxdaat bàyyi wuñ kenn ñu ngi siyaar ñëpp ñu dem Mbaxdaat mi nam nuyu mbokk yi fa yeewoo ku mel ne sëñ Daouda Samb ñu ngi koy nuyu sëñ Moor Ngom soxna Aïda Diop ak mbokk yi fa yeewoo fu ñaari Baye Fall sëñ Assane Mboub soxna Ndiobo Mbaye mbokk yooyu ci daalu man naan soxna Ngone soxna soxna Ngore ñu ngi koy nuyu di ko siyaar Ngore John ak mbole mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara ñaana tawfiq di siyaare mbokk yële ci njàmbur mbokki Njaañ ak kër Daama kër Diouga kër Solay mbokk yëpp a nekk yëpp waaye boo demee biir Louga ñu jaar seigne Abdou Fall mom seigne Moustapha Fall ay ku melne seigne Alay Fall Al Khouram
5: paré ngay wacc karam bokk yoyep 6
4: ce soxna ay kan tay bay wuñ kenn waye ñu jaar seigne Ndior Diak ak bokk yoyep rek seigne Bada Seck seigne Bara Diagne ñom ñep rek seigne

0: da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu ko mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yëmbé ci garab yi fajj mbolém fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bañ bi metti bir bi metti ñaami fièvre nerf sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
1: saytu gi sel gi ak set gi bu bokku na ci guiné bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki ndariñ te ñepp man ko jariño ñu fajj gor gu télé di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c nosma di fajj yaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dré da nga amé fièvre san wala genn ñu xéñ ba ci kuy sawlal bu lañu len garab yi nga xamni dafa bax lol ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat jokkol
2: 76 926 08 27
0: mbolen ko xamné ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
3: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
4: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nek ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé
5: rompain bi nek ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wex bo fa accé laccel télé bi yam sura do sa loxo chamoñ ben kër moy kër gu am boutique bi am ministre denk ñaarël kër moy kër gu am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay moli bari bu dikël gi wagn lañu pédou ko peinture bu xonko mi bi ñu pédou ko peinture bu wex kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandarma fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dekk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga ay sérako sa WhatsApp wala nga ay sérako sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba Guédé rompain bi nek ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wex bo fa accé laccel télé bi yam sura do sa loxo chamoñ ben kër moy kër gu am boutique bi am ministre denk ñaarël kër moy kër gu am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay moli bari bu dikël gi wagn lañu pédou ko peinture bu xonko mi bi ñu pédou ko peinture bu wex kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandarma fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamné ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay wara way da ngay wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alkhali karim motax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy
0: 76 369 27 27
6: yene ko don xaar ak sina khuddous xewal cosmétique ci Touba daru khuddous jakarlo ak mbaxum daru khuddous moy beurep bi len andil ay xewal ngir dundugu yewen and ak tial khuddous xewal cosmétique ñu ni di présenter mbokki ay gam diou kay yu bax te and ak qualité amnañu ay parfum yaram yu neex ay parfum chambre yu muccay yeen ñi topoto it seni karaw khuddous xewal cosmétique bayina len xel ak shampoing yu amul fenn xeti jurayi nak amulu ci dendano sunu ay poudre maquillage ak makeup ci ay karité yu bari té wouté boko bëggé da ngay séti wa khuddous xéewal cosmétique yeen ñi téwo it ay mouchoir ak xéet gu mu mëna doon amna fa ba ci sax mouchoir décoration khuddous xéewal cosmétique mo leen di proposer it

0: amna ko xamne doomam mo werut mu naxal bam nelaw mu ne tegg teural rek ñu ne ko ndong doom jeyew wa di joy amana ko xamne mu nga bëgg xey bërepp sangam ci ay yitté yu am solo bëggoon na nelaw tuti bala xey jot gonéne ko ndong mu yew même sa biir kër da nga fi nekk bëgg dal tuti am tuti harmonie yow ak sa wa kër ñu jekki doon groupe rek ni xëluf ci seen kaw bolé wax jaat teug maak yu xaloye ak nak ya cey rax moy bu ay bagage ci sa am begg ndé digënté ay coup deug asset yu ndaw yi ak siwé yek yi nga xam dañ ci def ñam yu ndaw lu ci begg ni ñom ñu jël ko yobale ko té loolu lu mi tuti sacc la tuddu yoy yépp nak nako wajur yi watandiku ku ci ne day dem taaji boone wax deug yalla nañ fexé ba mu naturel nañ fexé mu and dal xalé ñi yedd leen bala ño dem té bañu groupe di daw di dugg ci ay kër ni tek wala groupe yu mag di dajé groupe yu ndaw di leen daq ñu daw di xeluf ci kaw aw nit ñi and di xéxaw ko ki budé borom kër bu mu ñu mu jog di jéma atté far ñu gañ ko mbañu yakal ko lu réré ci kërëm lool nak ñu yar goné def ko gën bañ yaru ta dal wañi tel ci ak raja xalax xamni li du lenn lo xamni lu ko jar la teet amutuk muj nak waaw budé jigen ñi doon laaj réré tam xari lolu jall na suñu émission bé passé dañoo ko bëggone mujjé way far yaal def waxtu jeex lolu mom kaf la rek bu rafet guñ daan café ay rek ñu bañ ci duggal dara lo xamni day ék ci xol lepp na yam ci kaw nek kaf bu ci kenn xultu yu sori ci sa xol bala mu la ca fekk bul joxe mo gën joxe ba nopi di xultu yow mi koy laaj bul top kenn diko nguroñ ba seus ko ci mir ba lolou baxul di yëngal
1: ñeñ FM
0: te lim lay jox dafa neex rek waye du la jariñ dara ndax bu la ko joxul woon du la tay dundu so ayé da nga tok reer tam xari so ayé wul la nga don am ci soxla dang ko fajj kon dafa neex ñukay café diko ré waye jarul yenni kon lolu yit il faut ñu diko baye xel donte sax mom heure weena ba nopi waye buñu yalla may fananum jam wala bala lolu guddig rek luñ ci man ci yessali jam yalla djublu way bi du lenn lu may suñu at mi dal nañ ko ubbe ay xewal ay liggeeyal yalla ay jamu yalla ay tuddu yalla yu bare dikkar askar yu am solo jang ikhlas jooni yon jiñ lay wax dañu bëgg nga teunk salam mi rek ci lu neex yalla ba do wax lo wër ta wax ndax guddik tam xarit lu ci bari ay goné yek gor ñek jigen ñep ku ne ciel rek tey kurusam lamuy tudd moy qul huwallahu ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muy lu am solo lo xamne kum teunk saw la meñ wallahi bu teñké ko sa xol sedd lolu moy duma ne mom dom na waye kennut ci li magni djublu won ci tiñu wax jang jooni l'ikhlas yoyu waye bu beut ak jam santana ni ci julug yor gu am solo go xamne ñenti la kan lay do magni da nañuy wax na la ka bu ne nga jang ci ikhlas fukki yon ak juroom amna solo lolu itam lu am solo lu julug yor la soko manon ci bisbu tam xarit sax amna solo waye boko defé ci bisbu tam xarit tam ubbe sam at yiw la rek batay waye amna ay ñaané tawhid yu am solo yu ñuy wax yo xamne magni bindon nañ ko bu yag baye fa serigne touba am ñewé dañ ko wayal ndax mu gëna yomba jang abiyat yu tollu ci fukki bayt la xamna téwluma yépp waye ñu ubbi ci rek ñepp dégg ko tambali bi moy subhan rabbi mil amizan al fada wa muntaha al ilm wa mablagh ar rida defena non la tambale subhana rabbiyal ilahi adada as-saf' wal watr ma wa adada jami'i ma li rabbina min kalimat qad tummimat lafdhan wa ma'nan wazinat al-arshi wa ba'du ya salam habli salamatan taqufuni mala bi rahmatin tafi ilayya minka wa min qaba'ihi fuadi fukka ya arhaman min kulli rahimin bada kun bi rahiman wa latifan abada ya barru ya alim ya azim ya antana hasbi anta nasir dedet tewluma li ci dess ya karimo dadi yeggale ñaari bayti ci dess ricina ma juroom ñetti bayti ya ngi nonu waye ñaari mom ricina ma xamna mbokk yi danañ mako jéggal su ko defé ñaan ki la askar yu am solo la ñukay jang

0: juroom ñaari yoon ginnaaw julli gi. Balaa lool fekk njëkk nañoo jàng hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, juróom ñaar fukki yoon. Lu ci ne tudd yàlla la, wéetal yàlla la, wakiirlu ci yàlla la, def yàlla muy sa ndimmal ak sa wéeruwaay la. Loolu rek la baal yi di wax. Ñaari bayt yu mujj yooyu dafay julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaabaam. Loolu rek mooy ñaari bayt yu mujj yoo nga xam daf maa rëcc. Kon ñu gën a bàyyi xel bu baax a baax ne sunu mag ñi bëri na yi ñu defaloon yoo xam tey
1: jant bi FM Thiéniere FM day wax ne bidaa FM
0: waaye bidaa la boo xam ne toujours far ba mooy bidaa waaye asl ba moom du bidaa cosaan la du bidaa ndax xam naa munoo ne ma hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir yonent bi santaanewul ñu koy wax munoo ma ko wax ay ahadis wér moo ko andi ne nañ koy wax lu baax la munoo ne ma itam subhana rabbi ak subhanallahi ak yu ci aju ak hasbiyallahu munoo ne ma mukk yonent bi daf koo tere te ba ñaari bayt yooyu ma fàttoon benn bi mooy hasbiya anta nansiran mawlan wakil fa salliyan musalliman ala al kafil sayidina muhammadin amina wa alihi wa sahbi ajmaina alhamdulilah ñaari bayt yi ñëw nañ kon loolu lu ci ne dellu na ci sunna bu dee julli ci yonent bi alquran ci boppam moo ko santaane te moom lañ ko tëjeenoo ni hasbiya anta nansiran yow yàlla doy nga ma ak dimbalukaay mawlan doy nga ma kilifa wakil doy nga ma wéeruwaay kon nanga fa salliyan na nga julli musalliman te ngay sëlmal alal kafil ci aji féetewoo gi lépp lu baax kooku mooy kan sayidna muhammadin wal ali wa sahbihi sayidna muhammadin amina doog na wa alihi wa sahbi ajmaa kon tàmbali ba tudd naa seetlu yàlla gi li fees balancé jaww ji waaye li yaatoo ne aras ak ay nattukaay yu mag mu ne maa ngi tudd yàlla lu toll noonu ah lii koy wax dëgg yàlla jàpp ma ne kenn mën na koo bonal ndax nag kon nit ba bi souvent sura nga di ko def mooy bi daaj est ce que l'islam dafa ne woon loolu nañ koy def baax na waaye bu ko kenn def bi sàngam yaakaar naa loolu amu ci yow nga nit ba sa at mu bees mi feet gi am ci at mu bees mi di ci ay bisu njëkk gi wala ci ay bisu ñaareel nga ne naa ko ca defee loolu koy wax dëgg yàlla xanaa kenn terewu da ngay gis ñaan la julli tam xarit bi daa la naan ñaan ya ñi ñaan lu ni ñu wax ko ci wax dëgg yàlla mënumaa comprendre loo xam ne benn baat par baat nga ko mën a tànn ba mu àgg di ko jëlee ci sunna yenn nga di ko jëlee ci biir alquran ba pare beneen jullit jóge fële ne lii bi daa la wala waruñu koo def te jamono ji ñu toll loolu moo bari lool yu bari yu ñuy yëkkati rek dañ naan ñu bi daa la ah ñun de ginnaaw gis nañ fi ñu ne Serigne Touba moo ko bind nii danañ koy def alaa kulli xaal fii ñu ngi dund te di ko man dañ koy def ku ko defut yaa xambul def waaye ñun danañ ko def incha allahu taala ba fa soob suñ borom mu ne ñu fii ngeen di yam ci man-man wala ci xam-xam wala ci dund su boobaa ñu xam ne mënatuñ ko wala dundatuñ ñu xam ne bàyyiloo nañ kon daal yooyu am solo la ci tam xarit yi limoon ne danañ ko ciy def nag moomit lu ci nekk rek ci sunna la jóge bokk na ca seeti ku wéradi bokk na ca raay bopp jërim ngir yërëm ko te dimbali ko bokk na ca ziyaare ji borom xam-xam te jëlee fa moom xam-xam bu lay yokk ci sa diine bokk na ci itam woor masura boobu fukki fan yooyu te loolu yonent bi salaas mi boppam da koo wooroon daal ne de at mi di ñëw de su ma fi fekkoon danaa woor sax taasoon ah bi muy bisub tey bii waaye yàlla def fekku ko fi kon xanaa woor googu moom kenn du ne du sunna te yonent bi defoon ko bu deente ne jokk bokk xanaa doo ne ma moom waruñoo xaar ba tam xarit di koy def d' accord waruñoo xaar ba tam xarit waaye doo ne ma bisub tam xarit bi moom waruñu ko cee def defe naa bis yëpp la baax te bisub tam xarit da ca rawati waaw kon yii yëpp lu jëm ci nag ay sangu leeweeku saywee ak tusngalu yooyu moom ci fitra la bokk yonent bi ci boppam moo ko wax moo ne loolu ci fitra la bokk maanaam naturité bi l'islam di jàngale toujours te yàlla bindee ko nit yooyu ci la bokk waaw yi nga xam ne ay weddey saq di gën a gudd na meloon ba borom di doog a juddu te tilim mën a banku ci biiram yonent bi salaasum dane woon dee leen ko leewi di ko setal bala tilim di nek ci biram xam nañ ne fekkat yi dem nañ ba deugal lool bari na ay maladie xalé yo xam seen bir wéy la leen di jaaré dugg ci seen yaram yi microbe kon léwé ko def na kenn du né waruñu ko def tous ngeulu xam nañ bu baax na yenenbi bi muhammad sallallahu alaihi wasallam da daan tous ngeulu ci jamono ju né té mom da fay fajj beut garab la ci beut kon xana bu né buñ né nañ tous ngeulu kenn du ko ayal waye bu fekké né li ñuy tuddé itam mo xon sax léwé ko ak tous ngeulu waxon na benen de sangu sangu mom na ben bis bu set xana bu ko l'islam waxton sax te ban nonu libre bis set xana da nañ jema sangu ndax ñu amu wër waye waxuma la nak farmu santane kon dal man gisuma ci bir yi ñi def ci tam xari lu ci ne ci téré yi gisuma ci lenn lo xamne du l'islam set wécc la ju l'islam di rafet xana yenn yi ci dess moy lu melni ay kepp ak ay tajibon yoy nga xam dañ koy rax te tajibon bu ñëk do ngay daara yi ko daan def dañ daan yelwaan reer waye daale nit ñi jangalaale leen niñ wara jaamo yalla fatale leen ni yalla di fayen tok ku jaamu yalla ak ni mi fayen tok ku jaamu yalla mo waru ñaan ay abdou jambar ak ñaari malaaka la moy malaaka muy fay kuy def lu bax la ak malaaka muy fay kuy def safa
2: waaw yene gi deglu tenier fm 88.6
0: waye add di ñeu fekk ci l'islam la wala biko l'islam fekk c'est d'accord ci 100% kon lool nañ ci gëna gor gorlu té lepp luy nurok bidabu tiaxaan bidabu réralaté ñu bayiko fa bañ ko jégué bañ ko laal khurafat yeneen yu bari yi am ñu bako amna ko ma doon laaj demb ci ben émission ndax xulna wa antum dakhirun yi dongé bind ñu koy won lu ci l'islam wax man ko deug ya lool mo gisaluma ko ben asl ben ciosan buma ko mané jëlé ba ca dess moy li ay bi di firi mom deppawut ak ko lek guddu fan ndax lool ñi ci yalla di waxal sax mom seen birum al-akhirah lay wax ak ñom ñom ñone ndax buñu déwé nok suñu bayé ñëkona dé manes nañu défar suuf ak ay xiw funu manes nañu défar ay nit yalla ni dé né muhammad né len waaw té yeena ngay dencé fa ngeen di dencé ñu génné len fa di len dékkalat lool na gisuma ci luy guddal fan té lool ma qulna am wa antum dakhiru kon da lool mo do non li nga xamni bëggoon nañ ko andi waat ci tam xarit alquran la nak alquran mum leppam barké la waaw waye wax deug yalla dal bind khulna wa antum dakhirun lek mom xamuluma ko ben ci saam weddiwuma ko yit nak ndax ginaaw alquran rek ken raxuko ken dugalu ci lu ay baat ye nam wacce na lañ ko bind ci keyit donga bu tuti bu wut alquran amagul bakkar ñew di ko yalwanaale su lako joxe nga jox ko dara mu dem fecc ci soxla gisaguma ci lu ay waye nak taxul ma nang ko saxalal l'islam muy nuro bida bu ma fental sama bop tay gisuma fenn fum sax musuma ko gis ci téré musuma ko déggit ci borom xam xam kon nak wax deug yalla limay japp rek moy amu solo non lay japp
1: jant bi fm ci ñar fm lergue fm
0: bi téléphone mom fi ne leg mu jot seigne ablaye sambu man nañu ubbi téléphone bismillah xew problème résolu la xana wa mbok yi ku bëgg ñëw rek wa bismillah 88 la 628 337 bismillah wa sëriñ bi
3: bay balé jëng
0: jëngëm bi ñu ngi lay ziaré bu baax ba dañu jaaré ci yow doxu mbok gi ñi diglé rek
3: kon ma ngi ziaré bare
0: ñu ñaan jàpp wa amin jëng amin jëre jëf
3: ziaré sëriñ cheikh mbacké sëriñ lu ñaan fon guddu and ak
0: yé mat nako dé amin ya rabbal
3: alamin ziaré fi amadou allah yi diko ñaan yalla yo ko leer tax barké
0: amin ya rabbal alamin
3: amin yalla yalla ko leer tax
0: wallahi amin ya rabbal alamin
3: ndaw kéré ndaw yalla yalla ko leer tax barké
0: amin amin
3: wala yi ko daandal yalla ñu yalla tabal la gën ko dajé
0: amin amin ya rabbal alamin ay wa amin wa jëng tay wi yalla yagalat la fi lol nak ci sunu kanam waaw ñepp ngi lay dégg inshallah amin amin amin ya rabbal amin jerejeuf baba waaw waaw jerejeuf wa kay jengem bi bay bal jeng mom defena ken diko lacc ci jotaay bi ñu ngi koy delu nuyo ko ziar lu bare bare suñu magi bop la day mag ju bëgg mburu rek waye mom suñu mag la wax deug yalla diko ziaré wat baax ziaré njabot gi ñepp nak soxna Fatih Ibrahim wa kër ga bismillah mbokk mi
4: assalamu alaikum
0: alaikum salam wa rahmatullah soxna ay way magi jam son ami ay way lum ziar na la bu baax
4: man la soxna tukay ndaw
0: wa man luma dal
4: xala ay
0: way ay way ndaw soxna ci bima la mujjé laccé ak légui dé ñu may téktal kër ga mëta gul xana ñaar fukki fan dé
4: wallahi
0: may laacc fi nga tuxu waaw ñu téktal mako ay way soxna su kay ñoo ngi lay ziaré lu béré ndaw dafa dag nak waye ñoo ngi koy jéglu yénéem xam nañ ko défé na ko faté wul émission
5: daal
0: lu béré muy woté soxna su kay ndaw suñu magi bop la mom maye jaawale ko sama magi bop ji mako ñëkk jaawalel soxna amiloum fele ci jawar loum ñu ngi koy ziar wala bok fele ci daara ñakur fofu ci boré kébé mère ñu ngi koy ziar baax ziar soxna kumba ci mbengen waye di ziar nak mbolem rek ñi déglu ci côté bobu ci kadior ak ñi déglu fele ci ñambour bismillah mbok mi
6: assalamu alaykum
0: alaykum salaam wa rahmatullah ah sar deugal wa non la kay sar señ bakke sar yaram sar alhamdullilah ana wa ke señ sadiq bu sa
6: nepp nga lay
0: di ma ñi ci jaamu alhamdullilah waaw ñakul nañu ci béré ngi lay dégg dé mom
6: bis bu tedd ji nga xamna ci lañu jëm mu gis tegg bu del té
0: ñen
6: ci yalla ak yalla ci ñu señ bakke
0: amin
6: yalla ci ndul mbolem julli bu fi bëgg ñew yalla defal la jamm joss ni rek xewul go ci ñew ci barke señ ko dex sama sang ba
0: amin sar
6: ba ya dal ci nat sëriñ omar bu su mi nga xane mo ko defal señ bakke
0: amin sëriñ bakke sar wax na lu am solo wa gédé bu su ñep jar nañu ziar sëriñ bakke bu su mo doon ki mu doon ci cheikhul khadim doon ci mom limu doon ci mom day am ci taxaway bi mu am ci yoon wi koku mu nees ko bañ ziar ñu ngi béral ñu yok ziar sëriñ bakke bu su mu sëriñ bacc waye di ziar sëriñ bacc ci bopam di ñaan suñu borom yagal ko ci kanam jabot gi non lu ñu ziaré sëriñ cheikh thioro bu su hassan ak sëriñ fallu bu su hassan di ziar itam sama doomu bop ci kër ga soxna ñu ngi koy ziaré bu baax soxna ci jenn ñu ngi koy ziar baax ziar mbolé wa kër gi rek bayiwuñu kenn soxna seyna bu ñu ngi koy ziar tu tanké ñepp rek bayiwuñu kenn ba légui rek ñu ngi wéy di ziaré mbokk yépp yi nga xamné ñoo ñuy top daw kër alé nak té ñew yaay loota ñu ngi lay ziaré lu bari na lu ñu ziaré soxna ami dia waye tam di ziar soxna nday ak soxna mam bu so bayiwuñ kenn ci kër ga ziarat wa Louga bu baaxa baax soxna mam Fatou Diop fofu ci radio bi ñu ngi koy ziaré bu baaxa baax di ziar Serigne Makhtar Diop ñom ak ñepp rek bayiwuñ kenn non lañu ziaré itam wa lèr gi dal bayiwuñ fa kenn membre personnel ba ci radio ba ak auditeur auditrice yi nga xamni ñoo dëkk ci biir Njambur gep diko déglo ci lèr gi lool dañuy may ñu jaar gu yar jang kër Ibra kër Sini kër Mamour Gueye kër Dam daldi jaar tamit Mbarom Diop daldi jaar ba fele tema no ngañax jang jaar tamit ndogal daldi jaar tamit fele nga xamne moy Mirina bismillah wa serign bi yenn yalla ngi ziar wañi radio bi yaram wa wañi radio bi jaw yaram jaw wa serign Ibrahima ñu ngi lay ziar da ngay fay radio bi deglu telephone bi amin jaw amin jaw ñu bokk amin
7: waye jenga
0: aha
7: say yu soobe am soobal
0: ndessane jere jef
7: yalla yagge ko
0: amin jaw amin te ngeen yag fi yeen itam
7: yalla bakkel
0: amin waye ak yeew itam amin jerejef barakallah señ bi ñoo ngi sant bu baax di no di nga ñi woyé
7: waaw de mangi woy so
0: yaangi sura leg
7: waaw
0: waaw mom kay defena wa ndiawé nak wa ngeen gawon tundodi mom dañu ñew sura rek tok fi ñoo ngi leen di ziaré ñoom ñepp rek sura mom ku la fa ne jaw mbam ne la fa geey rek ne ko ana wa tundodi ndax fa la dekkon ñi ngi leen di ziaré bu baax
5: li ñi
0: FM jaw ñoom waye di ñu yitam mbolam rek wa kër ga Serigne Ahmadou Diaw ak njabot gi ñepp bayiwuñ kenn non lañu nuyo itam ngeen ga kër ba Serigne Gueye kër ba Cheikh Fatma bayiwuñu kenn non lañu nuyo wa kër ba Cheikh Gueye di nuyu sama magi bop soxna Fatou Gueye sama mak sama yaay ñu ngi koy nuyu lu bari non lañu nuyo itam suñu yaay soxna Amilo ak njabot gu bayiw ñu kenn ñom ñep ñi ngi leen di ziaré bu baaxa baaxa baax non lañuy daal di ziaré tam ñi nga xamne ñom lañ dekkal nak di leen balu ak ci armi yes mi waye di leen bal ak ndax koy deggeentel sax ak xajna seen digënte waye rawate ni ki nga xamne yeena dekk nak waaw daal di dugg suñu kër tambla ci suñu wajuro fa nek soxna awage ak njabotam yaande lo ñom ak ñep rek kër ga bayiw ñu kenn ñep ñi ngi leen di ziaré non lañuy ziaré itam suñu wa biir kër soxna kolle kebe ak njabotam ñom ñep bayiwuñu kenn non lañuy ziaré soxna baligué suñu magi bop ak wa kërëm bayiwuñu kenn waye soxna ngone gey ak suñu yaay ami job momi ci kër ga di ñaan suñu borom defal ko wër yëkëti ko te kenn bañu tëdd siya soxna ngone ak njabot ga ñom ñep rek ngi leen di ziaré bu baaxa baax waye di leen balu ak di leen bal ak di ziaré Aladji Sille ke le di Tiama ñu koy ziaré ak wa kërëm suñu yaay mam jaara kan ak wa kërëm ñu ngi leen di ziaré ñom ñepp ñepp bayuñ kenn ñima tuddu rek nañ japp ne dama leen tuddu pour ñu yobale lu ñu yob wa koñ ba ñepp bayuñ kenn suñu xel du juk ci yeen ben yoon dama fekk ne rek lék lék limbi du jot gi du ko maté temps bi waye ñu ngi nuyu itam suñu yaay soxna Gaaye bi suñu yaay Anta Fall di nuyu wa koñ bobu ñepp momi bayiwuñ fa kenn non lañuy ziaré itam ñepp rek nga xamné seen radio tay ñu koy japp ci Jant bi FM déglu seen émission dénkante ak jigéen mbokk mu bëgg ñëwaa rek day jaar ci 88 628 1337 moy axe fi ci seen émission dénkante ak jigéen kon sey Abla Sam nga yëkëti ñu Abla Hadouré ba ci kan
5: ku ba buy neex goor ga muy noté tene xola meñ wayaf mbir toy bay sa fu xop tay bu atam ba kërëm ga tay nango boté te def mbañam rus te lambo ker safar mana muñ tay doomi soxna ju yu fum sey ñu yokoté te def mbañam rus te lambo ker safaf mana muñ tay doomi soxna ju yu fum sey ñu yokoté sawar yaro yaru am xello ko yoni mu daw tay jek ne gem bala dem fenn tagoti tay nopi tay muru tay lam sal jigeb
0: serigne assalamu alaykum
8: wa alaykum assalam
0: wa serigne bi ñong lay ziaré bu baax
8: soxna gey
0: wa
8: ñong lay ziaré
0: ku baax koku
8: ki da serigne mbacke djegge da lan koy wax
0: ah serigne mbacke dia ñong lay ziaré bu baax
8: ana di rafet lu waxtan wi rek
0: jere jef dia
8: wa sama bu ñu wote wulit ñu koy baye xel
0: Ndaysan jerejeuf Serigne Mbacke.
8: Dal ko bu baax ta ci jariñu.
0: Ah alhamdullilah yalla yalla boole ñu jariñ.
8: Dila wax na yaagi def jaamu yalla go xamne de yalla nako suñu borom nako tuful ko.
0: Amin yalla nañu ko yalla boole amin.
8: Baax de kay gindi ci nit ak de len orienter len tak ci yoon ken xamu ñu tollu.
0: Alhamdullilah.
8: Ay la lepp nak da bok ci tawfiqu Serigne bi ndax xamna moko fagu ci yoonam rek
0: deug gu wer nga wax deug wer wer
8: borom yagal ko te degeural la sa yok xam xam bi sa may la ak dal
0: amin nanu ko yalla boole Serigne Mbacke
8: barke def cheikh mahamoudou mustapha fallil li nga xamne mom lañ demal ab bisam
0: eske ma sha allah
8: def gay jerejeuf
0: allah akbar jerejeuf serigne mbacke gede ñu ngi am mbikté bu baaxa baax ci kaddu yiw gi sel gi ma sha allah ak leer gi kar yalla ne yalla defal barke te ñaan yi nga ñaan yépp yalla nako yalla nangu te boole ñu ko barke cheikh mohammedou mustapha al karim nonu mu ko ñaané waaw mom mi deugmal abissam mu ñew ba nopi danaka di bis bo xamne wax deug yalla am solo gi mom bu ko way tak rek romb nako bis bu reuy ci yoonu murid xamna inshallah buñu déssé ci detaay bi danañu ci jéma indi ay kaddu ndax bis la bu mata bayyi xel bis la bu am solo ci dunduk julit bi bis la bu reuy lol bo xamne du ay tiaxaan wa kay kon xamna ñu andaat ak Serigne Abdoulaye Hatouré baba mbokk di déssu wat ci detaay bi
5: bu keur serigne bamou set raxas ndabam bamou set muy daw xolo ak xex tay jog ci ndjel walter duy mbandam yebut soga set mu gaaw to la xaraaj fam nak ay da xam ni jareex tay

0: lo am eleng nala doy lo degit nala neex jigen bala bax nango dem dagate roti tey to go jox serignam bala tilim foti
1: bismillah jigen bala bax nango alaykum salam wa rahmatullah yene yalla nangu ziar waaw ndaw señ dam ñu ngi lay ziaré bax ndaw ana wa kër gi alhamdullilah jerejef
2: lo nga waxe moy li ci nek manam amul dara la ci top mo doon bi daal lepp ci an xono sunu ma nga xono sunu ko tode
1: wallahi wax nga deug
2: ndax niko gëm nañ ko gëm ci jëfëndiko ak ngir yalla bu taxawé da ko wéddi nga bañ am ci won xol
1: deug la
2: tuddu yalla gindi mom wax deug yalla.
3: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM, LRK FM, DTL, Voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchener FM, ak Diantib FM, Indi Lergue FM, Di Bati Djam, Djaplante, ak Wolente Gu Andak Yaka.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen xaaré ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fass yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñëkk ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñenn ñi nga xamne dañu yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol ba nara tass seen keur motax ñu geussu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeye dello ci wat ko jël la nga joxe won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxe ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pir 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak ko bëgg bu dé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokal ma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am benn jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogu man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine bangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañu amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné dret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopati dakoy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopati jaawale ko ak hémorite ndax daño xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopati mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beey ngay génné ba nopi day and ak dret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopati fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na wayé bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci suuf di commencé di jam mu diko sentir lolou bu la dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamne da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy defé na sax sétan da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamne ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare om bi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wañé ko wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf chair wala mu amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamne dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamne am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie hiatale nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sa den day tang sa digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safa raw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie embolicale hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu muy sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu new new bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamné da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jugé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp goat da ci feñ kon ko am fever goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx fofu la cabine d'arrivée bi yo nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yegg tension bu yegg nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara khuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day upp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am khuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie kum dal ni rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër da duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme ta bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogaat ñu defena dañu yare rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fever moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu day dañ ko fiy traiter hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traiter fofu fibrom calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër te du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq ne ñew defaral nañ len garab yu wër ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque dañ buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki deret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep miyom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddu ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxaj jox ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé amu ci li nga bëgg bo xeyé délu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat ta do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba.

0: ndokel ziyare jajjefon jabatu serigne abdoulaye la had dañi daal dem ziyare jabatu serigne abdoul khadir mbake ndokel ko gërem kep ko xamanteni yaangi ci diwanu baghdad ñi ngi lay ndokel ko gërem jajjefal la ñaanal la jamm
1: jafal ba moy le
0: ñaanulon bis bu am solo fofu ci ke serigne abdoul khadir mbake de aljuma bi ñu wessu mbollem jabot ge xar yi so pay and jamm yi sedi ak dom yi don ka ma ci dekk bu fassanti ko wek fef ko wor fefu talibe nek wala sopp cheikh abdoul khadir mbake ñi ngi lay bëgg di ñaanal mbolam jëbatu serigne modou abdou khadir gep di ñaanal cheikh abdou mbake suñu borom katanal ko te moy ko wër muy na de gland ko rakam yépp
1: ko jabal ba
0: ñu koy ñaanal sonu ma cheikh moustapha ak cheikh majuro sonu tiara ñum ñëpp di leen ndokkel way di bëggé ke jajjifal cheikh abdou mbake way di ndokkel bu baaxa baax serigne cheikh mom serigne abdoul khadir di ko ñaanal yag wër ak ñaal ak égalé di ziaré serigne djilu khimang mbolam wa kër ga magge yépp ñi ngi leen di bëggé way bu ci jugé doxantu bu baaxa baax ba diwanu ke serigne salihou mbake ñaanal khalifa ba mu yagg fi lotanda wër wa di gëna ñaanal la serigne cheikh mbake suñu borom yokku ñeegëlam ak léram tass ñu ci barkem bi jaay sayidina mohammed mo lañu ndokkel ak jaajeufal ak gërem njabotu serigne soñu bu mbake ñaanal serigne cheikh mbake yagg wër ak na la égalé wa di ñaanal bu baax njabotu serigne abdoulaye mbake borom derbi kassale ke jabotu serigne ibrahima mbake yalla ay bo ñepp ñi ngi leen di bëggé ka jox seen waccu way wa di ñaanal serigne mamour mbake mom cheikh mamadou murtala ak bo leen jabotu serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul ñi ji bolem bolem cheikh serigne touba yi dañ koy doore ci jabotu ma cheikh ibrahima fall lambal mouride
2: ñeñ fm
0: wa day yobale mbolem cheikh yépp di leen bëggé di leen jox seen waccu way
1: yene waral keurugu
0: boram yeferit lamuy jef yene waral keurugu doram ak julit ñoo acci di ñu yok gërem ak jaajeufal
1: boram
0: yeferit lamuy jef yene waral keurugu doram kep ko xamanteni yaangi fa diñu tanta ngeureum ñen leen jaajeufal na ne bu baax ba door wa sen animation xasse de wala fal ci kuru la mbindu mak ñi baax ñi neena le rojo bi leen di bëggal ci du leen bëggal deg deg bi neex ci nepp ci seral xol jent bekk ci neeram ci kaddu gi sonu ndak jëm seemo du faral ñuy ziaré mbolam waru so detel door ko ci 88.6 fof ci diwanu kolaban aimable seemo safar karim e su jëssona amina telo way di ndokkel ko

0: جبن المسخب حسان فعل مسيب الأسان
1: bila don 628 307 la ko barke manako assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa salam
1: ni ngi lay ziar señ bi
2: dar bi señ bakki mak
1: señ bakki fay lay wi yotuba daru nayim
2: waranda ba waxo ni dara
1: wax mala dara wote wo way wote wo ben yon
2: wallahi ma ngi jegal bu baax
1: ba ndaysan jegal na la yon na nga ñu jegal
2: ba señ khadim ni mané jaar rek
1: inshallah rabbi
2: man koy may wa ko señ bakki man yeb
1: deug la ndaysan
2: wa ko cheikhul khadim yeb
1: askey
2: ñu wajal ma dul dara xodo ci nek
1: deug la ndaysan
3: cieñex fm
1: wallahi yan la ko suñu borom katanal te moy ko wer wallahi mbacke lu mu dund doyul de
2: wa mu ngi diwan dakar nak waye xamna
1: dara
2: xodo lay magal
1: inshallah wallahi werna
2: inshallah
1: koku moy gende fanma
2: billahi billahi
1: wallahi dara duko bolé wax
2: jere jef
1: ya ana jef señ cheikh madina
2: na yaatu te wer
1: allah amin
2: mang koy may nak waatir bi yep
1: deug la
2: wa ak wa tan bi yep
1: rek ndaysan rafalna
2: wa ko ngi jaar ñep rek
1: deug la fay
2: jere jef yow lo dund deug
1: jere jef yan ñi ko sun borom boole ndaysan jere jef amé ci ñaan yi askay ndaysan
0: ñol ma ka akhraji jami wa

comme ni mako waxe rek waccay magaluk daru khodos episode 2026 ñu ñaanal suñu jëmbar ji serigne cheikh mbacke mom serigne mbacke madina nga xamne duppé nañ ko trondo borom noppek joxe loko khalifa serigne cheikh ak es khalifa serigne modoul mustapha al karim khalifa serigne mbacke madina lo dund doyul suñu borom katal na la sam la ar la laq la fi yaq yegul ak mbolam jabotuk daru khodos gi yep way non nang koy ñaanale sëndu buntu ci kër serigne touba serigne mustapha mohammed ak mbolam jabotuk serigne mbacke mohammed gep way diko ñaanatim jëwruñu liggey bi serigne cheikh mbacke mom serigne aliou ak kep ko ku nekk daru khodos rek bis bi nga xamne moy bis bu mag bu for bu mag bi ci mouride yi bis bi serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul dekkale ak boromam sa mom bu mat bu mag ba cheikh modou mustapha al karim indi ko fi ci touba comme nam ko sakko won ci mom khademul bakkan rotul

0: Nena jirin na jwanga ni ne jaru imanu dinuna aqul imani wa sa'ibul islam wal lisan yarno ikanul din diru islam mujakum mujtam fi hamdam yanun la yarbarum sirin banaina lejel yabu galne adanu aina mam terno demno yobbo far serindam
1: yene ki deglu tenere
2: neser
0: endo dol khamla alquran timbak
2: neser
0: tumelni te abdu marwa koki
2: wallahi
0: way man exibola salterna
2: totu
0: kata huma kendo batterna gilek sagar te dimasin deina mam te am metkani te
1: dol jamti bfm Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM
3: Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti
0: BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM Jamti BFM way man way kuma ne man batar ya mustafa buta ba di ferdi
2: neser
0: man nga khalifa du di gayu bat ya do mi am baki am bi bunu ko na kaba bakar sadiqo gina rasulullah kunu yu
2: neser
0: bunu ko na khalifa am di mustafa konte nu kan fa jo khadim mustafa majoy la amni mustafa bayam ba
2: tay borom dar ko
0: jangalon te def ko bayam ba umi jale ti bay bu mel ni ciarno mudi ko ko le bamba ci bi xarno umi jale ti kuy nu ramam ciarno modon param ñer rijali xarno mo jaka do ko ba mu ja ak mo baganya ya fahbun lag rawna gana ni bikaram jol ma ko won ko bur ba Allah ga ja gal ngar ma balla ya mustafa amul kudul te khbal ya bamba dem te wam sa sin fa njur bel torag la aduna nuro ku kurumbal te an ta dem te bop ma sa sa sin yob seri af ya murid ye bislis serin ma tam ba dem ci atum unay talin you may to ba di ko do di bismis be kon na sa
2: ko la ko sa
0: dem nan ci am
4: legi man ngeen do dopp ci plateforme yi gëna ci ci man ngeen do setan sun passé di jant bi tv mané bu lu ko yéxé dawal ga fi ko ñu man ngeen do jant bi tv du gël gaaw da nga abonné so abonné ba nak bu lu faté bëss nak ko lé
0: wala né di ba ko
4: na ci nga mëna am notification ñu leen ñeen ci internet man nga def jantbitv.com ci ñu ñetté nak yépp man nga ko diglu fofu mané so aduna di dox
0: dama di baay watir watir marti abale de xamal watidwa yame ngi di ci sunu moto xedwa nako xamul salim tan do bi ne ma haya balale de deg se
2: sunu ma sambane na respecte la
0: pure re ker na tay ma ko diga
2: ndesan
0: ma am terno wacci no defar na di ñibina aljana ja oril hin maam cerno wati
2: marako bay cheikh diagne jeelal lolu joxal mako mbolem wa kegge bay samba numero 2 jeelal lolu dal dama koy joxal bay cheikh
0: diagne
2: mako ci nuy bu baakha ba diko ñaanal tawfiq ak tayzir ak kep ko xamne yaangi baye xel suñu bay bay balla jeng kon ni sudara ñi ngi lay ndokel acca di nuy mbolem bay boy yep yi ñuy baye xel suñu ya sambu mi ngi fofa di ñu baye xel ci sumpu bay diagne sona wa sam ndamaatu ñing koy beegi sona fa jagn tawfiq ñing leen di wa sona fa jagn ci daru karim serigne massamba diom ma nga fa mom serigne ismaila mbege ma ngi leen nuyu
0: am na bayri duwan
2: suñu ye soxna sel la ma ngi lay nuyu bu baakha baax
0: ñuna bayin bayin mu dadi mur nitte fana ñant wëru so baandi alxamata na me xrim ko dal amna juroom ñett rokam ñu mank yenent wër la na ko ci di mbak
2: deesa
0: bu bëgg degg fa mu dox ci sair na ma joxam na fu kon nga sagar
2: lay bay sam
0: bu bëgg xam na ci rawati da def
2: Bay Cheikh Niang borom saret ma ngi lay nuyu bu baakha baax dila ziaré di ziaré mbolém wa kër gi yépp ndokkel na len su yaay ndjay sen mom ñong koy nuyu bu baakha baax
0: tamba ko jangal mo
2: na fa djob diwan li ma nga fegg sonna bu sa tiam mom ñong koy nuyu sonna ciorofal ñom ñepp ñi ngi len di nuyu suñu baye abdoulaye ndom ak sohna sox sohna fatou ñom ñepp ñi ngi len di bëggé
0: fumu yenné fumu
2: ti ande yene batay di yaatal ko bam yaat ci animation xassade wala fal ci koru la mbinu mag ñi bañi
0: ak tam mom gaak manum gaak leelom ga mu ñam ga ak waak lu gaak wolum ga mo bañu tuba baate ci dumba bi bar sapul ko la parano te mbaak mi te ngamam guman ka waralan liman ja

0: Tarbiyaga waral bari kadir ja Tarbiyaga waral muri badir Tasofum ja ta musaf muri ja Aqiqatum ja ta musaf muri ja Masla sofu aduna ak dagam ya Seitane bane ak bakan bakam ya Day sangi jaka ja sakal fa mbolo Sakal fa juni juro moyolo Masla manke waktu masla tim fadaru
1: Dedet
0: Masul di mamu masla fe fadaru
1: Nuk, leza
0: Yannu fadar
1: la Acha kon mingi nono bay samba wad la nyandol Don ko jom bole kep koi bega Serin kharim kewe kai bakkan yu Seh Mustafa al-Karim
2: Man saka anal Mustafa
1: Leza
2: Waris al-Khadimi wilayatan Bumudi bay
1: Wow, wow Serigne Mbacke Faye mom Serigne Mbacke Madina mom mo fi jaar def sonné ci Daru Khodos kon xamna li dina ko neex dama ko ci ni di ci jox soxna sa jaay sama doomu nday di ci nuy mbolé kep ko xamna jëmëne yaang ci waccay magal gi rawti na mbolé waye bayal khadim ñi ngi leen di nuy ñom ñep di ci nuy sama xarit ba Serigne Bassirou lo ma ngi leen nuy bu baaxa baax Mustafa Bassirou lo ma ngi lay bégé di la jox sa waccu waye di la ñaanal jamm ak tawfiq
2: Madina Mustafa Mbacke waris al khadim wilayatan dommo di bay
1: neza
2: futum bi kawnil mustafa qadarakum
1: wow
2: qadarakum ma aliya langay futum bi kawnil mustafa qadarakum qadarakum ma aliya langay yen wa kajor kajulen bu bax war ngeen kañ ngir mustafa ubla mi mbacke jawa walay
1: nizam
2: yen wa nyaxe nyaxulen bu baax cheikh mustafa nyaxalel bi kalami am ngeen meday darom ye moy touba bo ustuma bi
3: cheikh fm
2: ku fa manta dem na siare ji nyaxen mbacke ngay
1: nizam
2: cheikh mustafa cheikh mustafa
1: mbacke
2: cheikh mustafa cheikh mustafa
1: Cheikh
2: Mustafa yaay mbambulan behruna da sangulen tedui yaay note kula tabito oy kula manditaay yaay mbambulan
1: acca di ci nuyu Serigne Mbacke lo dara ak mbollem wa dara jamaatul khidmatul qur'an ñi ngi len di ndokel wa di ci nuyu mbollem serigne dara yep di nuyu wa daire madlabul foseni suñu ya sonna daba gay suñu baye baye taala ñom ñep ñi ngi len di nuyu mbollem mamuri ci ginnaw
2: ñu furul lil wara yaay genn way cheikh mustafa mbacke ana ko soppu baye serigne cheikh fama yaay mbamulan behruna da sangulen tedui
1: wallahi
2: yaay ndox mu

06 88 wala nga ñew rebas ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34. Amna ño xam dañoo am hernie inguinal, hernie yi nak bari na, hernie inguinal, hernie dans ligne balance, hernie umbilical, hernie yoy yep ay xet la. Bu fekke ne hernie bi da nek ci mbax gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal. Yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar génn moy waral ñuy wax hernie man na génn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep ñu koy safara ñewal rebas ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay maye mass lay maye day defal sa jëm ba nga ba mucc ay machallah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nature gros mom itam da

ay yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga wonj 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal wonj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wone 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne dafa yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolot ma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wax 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dérèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlé ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégué daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose ba ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara
tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamné dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamné dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamné mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu féké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp

0: الأماني أديسير سالو
1: Inshallah.
2: Man day touba rek la jindi
1: xam nañ ko rek di wone nako de
2: dama am gnaw bu yalla yeddi way ci tay walu sey touba mon ci jëm yalla ko ko
1: am ah alhamdullah yalla nako am ding ko am de
2: tax ngeen di ngeen tax nak ma ko may wut tere di ko denti ngir seen imiso
1: wa sax altene lay am
2: inshallah inshallah yalla yalla kay
1: jerejef bay jerejef bay
2: yalla ak yonte ba seigne touba
1: jerejef jerejef wa ko seigne mohamadou mbay mën ci digënté tiawone ak touba toul fofu lañuy dégglo ma sha Allah wax dëgg yalla lu reey la seigne wa seigne bi rek man li seigne tout ndax dëng néna légui day wut crédit diko déc ngir di participer ci émission yi loolu wax dëgg yalla lu reey la yalla na lay sey yalla nako yalla fa ci bak seigne touba
0: amin amin
1: akon seigne bassir yeen cadre xamna yo xamni émission tay bi way doon yu mujj
0: wa inshallah
1: wa
0: inshallah
1: wa ñi tag war ga
0: xana di santat bax bax yow seigne cheikh di la beugat lu bari bari ndax xamna day melni bi moy suñu ñaaral yoon sax ci biir kër gi
1: lool deug la
0: ñuko fi def ci ndaysan nga don ko yaatu te geunte bëgg lu bax lool ndaysan
1: inshallah
0: dañ lay ñaanal suñu borom rek defal la tawfiq sutura
1: inshallah
0: sax dak ak gudd fan ak mucc ak wër
1: inshallah
0: ya ñu yagg fi ñew tamit di ko fi def yagg la fek ñu ando ak yow
1: amin amin
0: sax salu
1: jerejef
0: waaw
1: jerejef Seigne Galas yow tam xana yan kaddu ci émission bi way du yi mujj nak ci émission bi
3: waaw kaddu yi kaddu yi sante la rek waaw sante dal ak geureum wa kër gi yépp nak bo diko jittal ci wa ci borom kër gi te di la ñaanal yow it yalla na la yalla doli tawfiq
1: amin amin
3: ak taysir
1: amin
3: ak yagal sa taxaway
1: amin
3: ndax li lu am solo la émission bi mom amna solo lol nax day gëna encourager day gëna ñaax nax lu ne ku nekk man nga do xolé ñi fi woté tay ni amna ci ño xamantene dañoo japp fréquence bi rek
1: and
3: and ak mom ci sens yi
1: té
3: lolu lu am solo la
1: wa
3: moy li yeen dal li ngeen def moy fekk lu yalla yaatal dal ngeen yaatal ko noné ngeen def
1: té
3: li nak mom da gëna yaatal
1: inshallah
3: wa xana di santat bu baaxa baax té wax ni fi cheikh basirou mi danelé ndaysan
1: saxal
3: da dem lol
1: wa ñu jël mbokk bañ ko gardé assalamu alaykum Bakami
2: Abdou
0: Nizan jerejef
2: Matalla yalla yam
0: ni tamm Amin amin amin Amin way amin wax ni jerejef Ñoo gëna content jerejef asni jerejef jerejef
1: Okay ko mbokk talib bi yembal lay wate
0: yembal lay wate
1: wa mel yene bokk gox
0: wa ñu bokk gox mom talib seigne assi abou la mom serigne bara
1: machallah machallah
0: nizan mom ku baax tamit dans sama dom ni jay
1: machallah machallah ak bokk la ay seigne gar danel
3: wa muy wax ni fi cheikh basirou mi danelay muy xassida gi mi danelay manam ak fann gi mi ko don jange nga xamni mom man nga yor sa khalima sax di bind
1: wa
3: nax tewlu gi ben ma mu donon khasside yo xamantene seigne cheikh salio yalla yokki leram te tas ñu ci barkem fi lek dooma adama mu ngi dox ci kaw suuf ma mom tewlu gi mu ko daan tewlu dafa agon ci ba bu ko ñi daan jang sa buñ ci waxe ben araf bo xamantene nduru na lu xawa nduru yaq rek maam da nan bamtu wat len ko maam lolu tewlu gi moko waral
1: ci
3: wax ni khasside gi maam bu koy deglu neex gi mi neex dal du xam mu ngi fi wala mu ngi aljana
1: machallah
3: khasside gi neex gi mi neex
1: machallah
3: lolu mu ngi nekkon chalagan wa lolu mu ngi nekkon chalagan
1: machallah
3: tay soñewat rek di wax ni nak daaira bi mom daaira la bo xamantene kepp ko xamantene manam liggeelu serigne sario mbacke bi ñor na la te nga bëgg fo xamantene ni fo bo fa jaaré bu soowé yalla la nga ci bëgg di nga ko am fi mom inshallah rabbi bo ñëwé mom yaatu na lool té yaatal nañ fi lepp ndax daara bi du ciagi né ni ko xamantene yaangi fi rek mo ci bokk ñi may wax ak yow amna ñu né ba Espagne ñu ngi ci daara bi waaw amna ñu nekk fenen ak fenen Europe fu né ñu nga fa ñu ngi ci daara bi waaw di doxal ñomit liñ wara doxal social bi ak solidarité gi nga xamantene ni ñu ngi koy doxal sun digënté té daara bi du ni nit day dañuy ay daire rek dedet manam tay ji sa bo
1: wax an djel ko na ma tej telephone yeek jotaay ba buñu len topé day ki wa bismillah assalamu alaykum bismillah ñu lay ziar wa bul diglu radio bi wala youtube bi waxal ci telephone bi rek
2: wa
1: bul diglu kon dañu rawante
2: wa bax
1: na wa ata bismillah wa
2: ñu
1: la xey delo tey
2: Cheikh Ndialam no nga di mo delo
1: ah Cheikh Ndialam bismillah bismillah
2: di ñaan gën guddal rek di ngeen guddal rek bu len jéxalugum
1: okay nak gi wettu ñu way da am programme wara jall kay wata rek ay
2: neexna lool de wax deug yalla
1: no dinañ ñëwaat ndax xam nga ñi nga wajjal magal gi inshallah mom bu saw yalla ba lañu magal dina la woon ñëwaat wa Cheikh Ndialam ko xamna ko waxtu dab nañu wa teukeur rek
3: wa
1: na telephone
3: ko ñu teunk rek
1: wa tu telephone
3: moy dal ñu ngi wo kep ko xamantene ligéeyal Serigne Sadio Mbacké ligéeyal yalla ligéeyal Serigne Sadio ligéeyal yalla suñu borom manam ñu ngi ubbi suñu buntu ubbi ñepp daaira bi kep ko xamantene ni rek paré nga pour ñeu rejoindre ñu ñu ngi ni numéro bi Serigne Abdou Ngom da ngay def 76 634 64 10 waaw moy numéro Serigne Abdou boko wowe rek inshallah mu wax la programme daara bi ak namuy doxé
1: inshallah
3: waaw na comme que waxtu bi dina xoj mom ñu ngi contane lool tay rafet lu émission bi lool nak waaw tay ñaan mu jëm ci kanam rek
1: inshallah
3: ñun mom dinañ di téwlu
1: inshallah inshallah inshallah dé ko fa cette émission dé ko fay xel
3: waaw inshallah
1: inshallah
3: jërëjëf
1: sant dañu wax xamna bala magal sax ñu ci amé tax fa fekk am ngeen fi tan nan wo
3: ñu
1: ñew ñu ñi wajé magal ñu wara magalé
3: bu soow yalla wa
1: c'est ki tam Serigne Bassir
3: wa inshallah
1: ñu ma jox taw yaatu mu jagg ji xassine
3: wa inshallah Serigne Bassir
1: kon sant nañ ñëf gërëm nañ leen sama daayira la woon daari tor bi liggéey bi ñu andon ci ak seen bokk maam Cheikh Lo mu andon ci ak daayira tay sir la asir ci jeurinu Serigne Adama Niass waye nak Serigne Abdoulaye Ngom tewal ko fi mu and ak Serigne Bassir Diallo ak Serigne Kares Fall sant nañ ñam ñi dugg ñep sant nañ gërem nañ leen yalla nañ ko tewal ay atti bari bari ci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu jub yalla lu dengununa in uridu ila al islam mastata'tu ma tawfiq ila billah alayhi tawakkaltu illa unayb wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: man ngay bak cheikh mohammed el fadel tabarakallah kan jox rek mbare sa pay serigne fallu di len ziaré ba di len ñaan jam fa ma nek duñu baye xel ngay di ziaré e bu baax ba kan mi ngi non rek ni sanam ko rek xali wen le 88 623 37 à 22h59 minutes ci sur maam soxna ziar bu so
1: baye cheikh murtala garab nga yow bi meñi dom sedd karata neexi dom cheikh murtala sidi fallu moy sa baye garab nga yow bi meñi dom sedd karata neexi dom

0: Кенек эхе.
1: Kare kala batay ñanga dembu lay. Batay bay mu swa ci unda radio Jante FM 95.2.

0: ndeysaan 88 628 13 37 ko baax. Assalaamu aleykum wa rahmatulah.
1: Maam Khadim
0: Baye waaw.
1: Maa ngi lay siyaare.
0: Jël siyaar Bakay Dieng.
1: Di siyaare Serigne Jean Serigne.
0: Ndeysaan.
1: Di ñaan ko nu dugg ande goor.
0: Amin Bakay Serigne Touba amin kay.
1: Di siyaare mbolam kuy taw rek. Baye Modou Diodou Sylla maa ngi ko siyaare bari
0: bari. Wallahi ndeysaan man na ko.
1: Ayat Massane Gueye Sarr. Baye Modou Mbengue dem fa. Seen am di sall kër Serigne Koll. Baye Moustapha Mbow. Len siar len ñaanal jam
0: amin amin kay
1: sama ko ndjay taxawul leer sama magan ndjay jëlul ci sama ndu jom borom jox usman dalam du
0: usman baaw
1: am ko siar do ñaanal jam
0: amin ya rabbal alamin
1: sen sidim jam sidim baba sidim sen sidim waxtar
0: waaw
1: am ko siar do ñaanal jam
0: ndeysan waaw
1: ak sen ndongal sen mo jom mo so
0: waaw
1: sen baab ak baymam jox ngi len siar len ñaanal jam
0: amin kay
1: sama kumba jang sama khadifre ñu ma ngi xor di ñaan ko bande wé
0: amin bak señtu ba amin
1: sama ma jé sama rat yu mbacc bor ma ngi ko xiar
0: la ba jeen may waaw
1: ak kep kuy togg rek
0: wallahi lolu yaat na ndéssam
1: yaara na ñet
0: wallahi bi ngi bay
1: kep kuy yëkëti a paré bay sam ba kër ñaan ma ngi ko xiar
0: bay sam ma ñaan kër ñang waaw waaw ndéssam
1: bay lay sobu xade
0: bay lay waaw
1: bay ma lo ko ñu ma ngi xor la ñaan
0: amin amin amin kay ndéssam
1: ak kep kuy jaw rek
0: wallahi kep téel waaw ndéssam wallahi amin amin bay bala amin serigne cheikh mbakem serigne ali yalla fi yag deber jere jef bay bala ma ñu koy gërëm baax li san ak rek mbolem mbokk nekk fo ci diwanu li san ak ne su daara jelef ñu len ziaré baax di len ñaanal tawfiq ay waye

anima tir bangu serigne sidi sen mag na nuy bax dila ziar dila ñaanal jamu ni ma rek mbolé mbokk umul khra mag neen ziaré bax dila ñaanal tofel ñu lay ziar ba nak mbolé mbokk bay xal ci ñene fm dakar ni na sama waji na muna ko lol seyna aline sey mag ka nuy bax diko ziar diko ñaanal jamu ni nak serigne sangi bu badian mag lay ziar ba ñu nak ne wadi suñu yaay mère sek ak mbolé mbokk mari se mag na nuy bax dila len ziar dila ñaanal tofel mam sa dañ jano def anam mbokk bay xal ci daanu ali ñu ma faatu mbolé mbokk fa rafa mag neen nuy bax ta dileen ziar dila ñaanal guddik jamu ni nek bay mohammed mbaw ci daanu mbaki bal ko de ñetti mbar ma ngay ziar ak mbolé mbokk ko de ñetti mbar ñuy bax dileen ziar dila ñaanal tawfiq.

ak mom Baye Fallou Ndiaye jox nak mbolé sépé Baye Fallou Ndiaye di len siaré ba jox nak modi Baye Fallou jëp ci diwanu Touba sa mang ziar ak mbolé mbeuké som ay ni nak bu baax ni modi lesan Baye Dada Mbeng dal jam bëgg lu baax mang ziar ak mbolé mbokki Baye xel wër ak ci diwanu Ndiambour ma ngi ni ba di len siar di len ñaanal jam ziar baax ci Abdou Fall Balou ken kari ma ngi ni ba di ko ziar ak mbolé sépé Cheikh Mohamed Lamine Bari jëwi ñi ba di len siar di len ñaanal guddi jam ci ta ngeerëm ci mbolé mbokki Baye xel fofu ci kër sa ko ki ma ngi len siaré baax ni ba nak soxon yassine tek mang len ni ba ci diwanu sam ak mbari mbokki sam di len ni ba ta di len siar ba di len ñana jam nak jere jeufet tek mang len siar ba soxon yassine ni nek ne san sama jeuru ñu baaja oustaz serigne sali wulo mang ken ni ba di ko siar di ko ñana jam lo ay siar bu baax baax nak imam yali mang len siar ba oustaz mang len siar baax lo lesan dik ba lo oustaz mo lesan kerek bis ba xamna san moy bi rakko badjen bi nelew tabarakala moy lesan baye te ñepp lesan daari ñew and ak mbokk yi lesan ci li nga xamne modi lesan denc ba waye ba ñew ba ci gërge oustaz jere jeef ci taxaway bobu ñu ngi ci gërem bu baax baax ñu ngi ci gërem baax lo tabarakala ci taxaway rafet na lol danan la ko yeex fa ci barki cheikh khadim ay batim son yasine tabarakala ci matelega tabarakala ak jotti le ko mo jere jeef sek ñu lay ndekkal baax yow di la ñaanal jamm yow

0: gënjëf xana ka soppay bay faliyep rek ni sa xana ka bay soyum fujar lay ko leg ak ni san bay ousmane dia ci lam dang balam ba ki lam du jëri jëf ya aminu ma rek mbolem bëkkër ale ni nga yabu sax yalla to ma ngi ni ziar ba ya fagne ak di xale rek ma ngi ni ziar ba di la ñaanal jam way no lay ziar ba nak mu kess jëwriñ dam treni mos mus fay ndjay ma ko nuy ba di ko ziar di ko ñaanal jam rek mbolem bëkk rek bay xel rek fofu rek ci diwanu daru ndjay ma ngi ni ziaré ba adi lay ñaanal guddik jam ci ray wër jam ak jappalé wol ni banda yaakar ni nak mbokk boulangerie ma ngi len nuy baax di len ziar ba di len ñaan tofe mbokk taxi mani fatima len ma ngi len ziar ba desan ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah non ko xalaal mi ñu lolu ngant la suñu digënté ak mom ñako dara ñëwaat bëgg ñu ko téemu yaag tubaarakaay kéré dem dem tuddu ñu déggënté ñu ngi koy xaaral waat ci 88 bi 628 1337 88 628 1337 ay fallu ndjay ku baax ki assalaamu alaykum wa rahmatullah
1: kenyek fm
0: ma ngi ziar baax
2: yaa
0: sék ñi ngi ziar baax sék
2: am na sol
0: jere jeffati sol mari
2: ziar wa xidma
0: ndaysan
2: ama pari
0: waaw
2: yaa
0: ndatu kan ñu koy ziar baax kan tan mari waaw
2: ci ko may ñi
0: ken señ khadim gi
2: waaw
0: dekk ko la xam ci yaaram ma
2: kuy
0: déglu sa def rek wallahi lool yaat na wallahi sék ñaama am na ko am na ko jere
2: jëf ndesan
0: da nga baax yow sék ay
2: siina
0: baax wallahi da nga baax lool sa mariam yaa fi abdoulaye ñu safane ndesan am koy may ñi def nga rafet sa mariam ben ñu def ñu nga fekk sun ya sonu mariam be ñu ngi koy ziar ba di ko ñaanal jam ak rek nga bolé mbokki baax ci lan tunoori ko ñu sun yaay jojule kan ñu ngi koy nuy ba di ko ziar di ko ñaanal jam ak sonu mam bu sa mbakki te mi ngi fa ma nga ziaré bu baax di baax sonu mam bu sa jani ngi bolé mbokk tel bes ma kon nuy mo ahlu khidmatul khadju and ligal cheikhul khadju kan de kel ba di ko ziar di ko ñaanal jam naka jere jeuf inshallah sun xadi bëgg na mu ñew geey barkelu ci guddigu mamit

0: dina
1: neysar
2: tay cheikh
0: mustapha sen khadim bakay sabay tay di yow ya cheikh mustapha shaib madina
1: neysan
0: ana to
1: mi non 88 628 38 88 628 38 37 ñu daal di jëk ay way sama digënté ak lan ma 0 heure mën nañu tabarkal ci dess 20 minutes hein war ma sét wat kan ki nga xamné modi lesan baye makhtar mbay jox nak baye bala
0: ay
1: mustafa
0: madina

0: Sardan 88 623 32 dari Joko xamna dalem bok mi nek ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: ngi dey ziar
0: jere jere bay xarim wa
1: mang koy
0: def ndey sa
1: ko jox tono ma ci ñen
0: waaw
1: ma rak
0: koy jox ndey sa
1: koy jox itam
0: xadi wa ya xadi waaw
1: Ah,
0: suñu fallu waaw. Wallahi waaw ndeysaan. Eh, lay wallahi ndeysaan. Alhamdullilah. Amin ndeysaan ba.